0: bagay kom si, hein? Eske sa bon problem I sorti direk de la sosyete li men pou atensyon lo sa bon zen ou de sa la kou kou sa zen I reste? Ki men ou de pou l'eksperyans I pou vijone sa bon?
1: Mwen kwa ye mixture of both. Biology, parents are the first teachers. I pale, teaching isn't always productive. Pale paro, si yi mit negative pressure. Yi mit, ban kaya te struggle lo wanza, fa gizot kwa kom si they will be able to pass through, gizot ni pass through it. I pale o si, I pale sa kon sa paro, yon vi so kosa fa yi mite set ekspresasyon, ya kon sa paro si, yi wa, an di yo kode ko, kwa ki le zo jim lo si eksperyansi, wa ki me la sosyete yi mit sa presyon lo sa paro lo ni mem, so yi mo buji ye trickle down effect, ko a sosyete yi expecte this amount of grandeur, paro bweza yi expecte kon si so fa o si, yi bu pare mem, yi bu mit sa zefo, yi bu, yi bu, in a lack of better words, tu so yi kwa kon yi beze reach sa certain niveau, E sa I paribodji I vim ofer pe akos zen I pal la pou nou become our parents. We're not here to become our parents. Nou la pou nou develop nou dekor pou nou vin nou propi la chite, nou propi jimon. E pale kemen yen la jimon ki overcome diversity, yen la jimon osi ki pak apen jimon ki crumble under the pressure and that leads to more mental health issues.
0: Misanjelik
2: mwa ou pe ben sla detonen si kek so pa zoutelou la. Mwa kwa mwa vizi che mwa pou pa l'experience akos.

ban ti moun ki gen HIV and AIDS la. Gen ti moun ki pa pou ka ek zout. Konprann zout gen resete, pe pa gen bien trete. Yon nan fami ki resete, yon nan fami ki ok ek sa. Be yon nan fami pa ekip zout. Patou ti moun ki pa pou zout tenman. Gen ti moun ki kanmi. Apre zout pa pou le di si zout an nan sa HIV ek zout.

0: confident that this enduring partnership will continue to deepen and flourish, bringing our two countries even closer.
1: Se se reklasin, ti etabli relasyon diplomatik en jou apre ki se se le ti gren sou le depandans, sa ti le 30-1976.
2: Banen dou in koman celebrasyon da kad festival pou honor Enzo Dbondi, sa e bondi Ganesh Chaturthi. Sa l'evenman y celebre pa Zislen, me patou a trave le moun koti anan kominote hindou. Reportaj avek Georgette Wao.
3: Yè, kominote hindou isi Sesel ti rassemble dan temp hindou la ri Kensi pou fè la priye erod proteksyon bondye Ganesh. Chairman Seychelles Hindu Kovil Sangam, Natisan Kandasamy, y di ki zotin osi vin rod benediksyon bondye Ganesh da plizye laspe zout la vi.
4: Kachitin jomoun vini praying for the Ganesh. It's a blessing for the economic education abrim malad.
3: Kouman pati zout devosyon, ban kwayan ti gani stati bondye Ganesh avek fle e kouman lofran zout ti depoz fri pare zoranj, pom, banan e kokosek ki tin kasande ou bo son stati. Bondye Ganesh yon an le kor en zom, mi avek en la tet l'elefan e yon an kat le bra. Bondye Ganesh Chaturthi yen ban bondye pli popiler e important dan la relijyon hindou. I gason bondye Shiva ek Parvati. Apre la priye dan tanp bon matin, apre midi tyanan la prosesyon ki ti pas lo Larry Kensi, Larry Royal e Larry Harrison, lo ebranka ti stati bondye Ganesh Chaturthi ki ban kwayan ti gamene, an mezi ki zo ti kontinyen priye. Pare yi normalman le ka vek ban aktivite hindou, itiyen kolore e tre vibran. Sa l'evenman yè, ti ma komanseman festival dedye a bondye Ganesh Chaturthi ki pou ale pou 10 jou.
2: Y a prezan 21 minute apre site pou nouvel ale transe, pri petrol li konti augmente an mezi ki konsen nou ban l'interruption da prodiksyon y persiste. Apre ban l'atak lo l'infrastrukti l'enerji Saudi, sa yo si met dout ou ban zefor pou soulaj ban risk kargizon da golf. Sef sekurite Iran y di ki realite ou tou ban kargizon l'enerji mondial e Hormuz insanze e pou na pa oken diskisyon avek Washington siska ki ban demante Iran parey y gen edike de l'agreman Islamabad y gen zwen. Nou ekoute Vina Onisia.
5: Stokab Iran l'Arabi Saoudi ti lo semen pou fini si sa peyi pa fe kek sou satan pou y komans fe masi sou ban kran l'installasyon dan l'ame rous. E sa y riske okasyon e rediksyon 4% la kantite sa komodite ki sa peyi founi tou masi mondial. Deza, l'ekonomi peyi yi dan kriz e menm an se mouman ban konsomate pa atoun le moun pe plenye a kouz pri kabiran yi vriman ou e pe kontinye monte a kouz sa ki pe arrive. Pou fe plipi, yon an tank petrol ki ran yi di zotin tapi dan la mer rous e sa pe fe anan en rediksyon ko dan sa kantite kargizon kabiran lou masi mondial. E sa bes dan la kantite kabiran ki anan lou nivou global yi ekspekte a grav sityasyon anko plis.
2: Nou pou retoun aprezen lo de nouvel nasyonal. L'ekol sekondèr Montfleury yi deja koman se voyen rediksyon da zot bil elektrisite. Sa e la ki l'ekol yi beneficye avèk en kapot solè ki anan sistem l'enerji renouvelab lo la. Pirette Confiance, yon men nou reportaj.
6: Koto veni de l'environnement l'ekol sekondèr Montfleury, yon langa ki bokou ya pil en kapot. Lo salonga yon nan en sistem fotovoltaik. En sistem ki pe ed sa l'ekol redwi som ki zot pey bil elektrisite. Sa pose yen kin gen y fè konzwetman avèk gouvernement Lasin. Dan seremoni kin fè kote sa l'ekol, ambasade Lasin pou Cecil Linnan indi ki sa pose y reprezent kooperasyon de Lasin ek Cecil si tout kote y konsen sansman klima.
7: The China Aid Seychelles South-South Cooperation Low Carbon Demonstration Zone Project is an important example of such cooperation. Together with capacity building activities related to low carbon development, we hope to translate the concept of green and low carbon development